naalala mo pa? Yung unang araw na magtagpo ang mga mata, mga tala sa langit ay bumaba. Tili liwanag din nagbabadya ng bagyo sa puso mong pawala. Pusinta,

0: ang sabayan. Nakaka-induct, nakakahawa at may kakaibang powers na mapasayaw kahit sino. Dahil ang OPM ay para sa lahat!
1: That's right! At dito sa tahanan ng OPM, aba lahat, welcome, mag-enjoy! Kaya naman, get ready for the ultimate OPM experience only here on
2: Vibe Live!
3: Vibe Socials, 1PH Kapatid Channel, Kapatid Livestream at Signal Play.
4: Maraming salamat muna sa ating Vibe Band headed by Sir Juno De Los Santos. Woo! Kasama na rin ang Vibe Movers led by Swaggy, Coach Swaggy.
1: Let's go!
0: Yes, Sir, at syempre maraming salamat din sa patuloy na sumusunod.

0: Gmail.net. Maraming maraming salamat po.
1: At ito nga, alam mo, expect mo na kami dyan, Dylan, dahil G kami mga jacks to support you. Kaya naman, dire-diretso natin ang sayawan. Now on, Vibe Spot, isang choreographer.
0: J2M!

0: Huh? You cannot buy this, bruh. Imagine buying this that I don't feel for.
1: Hi guys, today kakain ako ng fried chicken.
2: Oh, po ng fried chicken na yan, pangit lasa, bo tango si ro si ro gagot.
3: Uy, ano ba yan? Ba't ka nagmumura na sa public space tayo?
4: Eh, lasang tae yung fried chicken na to eh.
3: Anong fried chicken? Oh,
4: edi dito ka na lang sa...

Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapampangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.

0: except this one, wala kaming commercial talaga. As in, di, hindi ito commercial. Pero tatanungin kita, ano? Meron ba kaming bagong produkto? Meron ba kami kinuhang artista o sikat na personalidad o pang-i-endorse o kung ano mang ilaalok namin? Siyempre, ang sagot niyan, wala. Literal na wala.
1: Alright, now we get to the actual teasers and ads, ka? Man, they made this...

Yeah. Ako nga pala yung batang sumugal sa Luzon. Paulit-ulit na tala sa loob ng ilang taon. Pero kahit ganon, sagot ko lagi bangon. Naghahanda ito sa pagdating ng pagkakataon. Buhay naman, no? Palaging talo. Buhay naman, no? Ba't ba ganito? Hindi uso ang magreklamo. Pamamaraan ko ay puro. Hindi to dahil ang puro. Sinigay. Eh. Wow! Dahil sa mga baka ay nagkaroon ng kaba. Bigla sinta ni Kala. Yeah.

0: Once again, palakpakan para kay J2X! Yeah. Brother, halika, dito muna tayo. Bumati ka naman muna sa mga kapatid natin. Brother, dude, galing-galing despite everything. Thank you, brother. Go, pati muna mga kapatid natin.
1: Be the vibe, mga kapatid!
0: Ayan, J2X! Alam niyo,
1: saludo talaga eh, no?
0: Yes!
1: Nakita niyo yon? Sinong may kaya nun? Diba? May technical difficulty pero J2X na ka nakatawid. Diba?
0: The show Eddie must Whoop. Go on.
1: Oo. Eddie Whoop naman talagang maging big hit ang Eddie Whoop. Ano yung feeling na from choreographer na tayo-tayo magkakasama ngayon, ikaw na ang nagpa-perform ng sarili mong music na matagal mo ng pangarap?
2: Masasabi ko lang, hindi mo talaga masasabi kung kailan siya mangyayari. Ang mahalaga, huwag kang titigil sa gusto mong gawin.
1: At hindi ka nga tumigil.
0: Hindi talaga.
1: Hindi naman.
0: Just keep on going.
2: Yeah. Para sa akin, para sa lahat ng taong nanonood ngayon, hindi tao magbibigay ng reward, kundi si Lord.
0: Amen. Amen to that. J2X, invite mo naman mga kapatid natin na pakinggan ang music mo.
2: Niimbitahan ko po lahat sa first single ko. Pakinggan nyo. Ako nga pala si... Makikilala nyo yung buhay ko doon. Panoorin nyo po yung music video. At dito sa Eddie Whoop naman, i-stream nyo po sa lahat ng streaming platforms. At sa mga susunod ko pang i-release, sana maabangan nyo po. Maraming salamat. Yeah!
1: Isa pang maingay na palapakan para kay J2X! Ayun, ganyan talaga ang OPM para sa lahat. Bawat kanta may makakasabay, may makaka-relate. Gaya ng next pasabog natin. Ito ah, biruin ninyo. Let's slow it down a little bit ah. Kumuhugot lang siya. Pero lahat tayo, kahit walang pinagdadaanan, ano, parang danas natin yung mga linya, di ba? Legit yun eh.
0: Legit yan, brother. Kaya naman siya tinawag na Queen of Hugot. Our legit vibe artist this week. Multi-award-winning singer-songwriter with more than 2 billion streams across all digital platforms and still the undisputed most streamed female Filipino artist. Make some noise for Moira!

0: Fried Chicken para sa mga pinakamasarap na fried chicken / PWPFC na!
1: Pagkagising sa umaga, umangon at kumain ng sapat. Gatas ang kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon.

0: Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapampangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.
1: Alright, now we get to the actual teasers and ads, ka? Man, they may

0: Oy, oy. Guys, sabay-sabay tayo magpasalamat, ha? 1, 2, 3. Thank you po, May May. Oh guys, mga kapatid, nag-enjoy pa kayo dyan? Si Ana daw nag-enjoy. Sige, patingin nga po, pa-XP ka nga ng ano, ng alembong. Oh. Ang galing naman. Sobrang pabida ka masyado, Ana. Pero make sure to continue streaming their song, Alembong. Oh, nag-enjoy ba talaga kayo?
1: Yeah!
0: Ayan, ganyan yan dito sa Vibe Plus. Pero mga kapatid, sa next natin, number 2, excited kami kasi marami pa pupunta dito. Diba, Ana? Mga magagaling na artista, mga magagaling na artist dito makakasama natin at makikita natin dito sa Vibe Stage. Ana, oh, ba gusto mo na yung exposure? Mamaya ka na, okay? Kasi dito naman, her new single, Guni Guni, make some noise for the singer, songwriter, Jada!

following advertisements you'll be seeing ain't real, ka? You cannot buy this, bruh. Imagine buying this that aren't real, fa. Pagkagising sa umaang umangon at kumain ng sapat, gatas ang kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon.

0: Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapampangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.
1: Hi guys, today kakain ako ng fried chicken. Ng fried chicken na yan, pangit lasa,
2: Uy, ano ba yan? Ba't ka nagmumuran na sa public space tayo?
1: Eh, lasang tae yung fried chicken na to eh.
2: Anong fried chicken?
1: Oh, edi dito ka na lang sa...

0: Aray mo! Para sa lahat ang sakit. Pero kahit na ganun, let's welcome Angela Muji! Angela, batiin mo muna ang mga V's, kapatid at fans natin.
1: Be the vibe, mga kapatid! Hello sa inyo! I'm so happy to be here! Hello sa mga Jalabs, mga Rapgels and Dabins present today! Hello po!
2: Grabe, Angela! Ibang support ang mga fans mo. Pero ito ha, alam namin na may hatid kang news sa mga kapatid natin.
3: Oo, oh, Ana. Pero, oh, bago yan,
0: oh,
3: let's all welcome the cast of Dating Alice Perez, Robin Ariles, and Zeke Polina!
4: Hello po. Welcome, welcome sa Vibe Plus, guys.
0: What's up, boys? Dito kayo, dito kayo. Yan. Hello, hello. Kumusta?
3: Right, tuma, bumati naman rin kayo sa mga fans nyo.
0: Hello po.
4: Be the vibe, mga kapatid.
0: Yes, be the vibe.
4: Yes.
2: Grabe naman yun, pero syempre, congratulations sa pagiging number one sa Main Vibe, Angela. Ngayon, please invite everyone na, of course, tumutok sa Sears ninyo.
1: Hi mga kapatid and V's, maraming maraming salamat for having me here on Vibe Plus today. Grabe pala ang energy dito. But of course, gusto ko mag-thank you sa lahat ng sumusuporta at bumoto para mag-number one tayo sa Main Vibe. Sobrang na-appreciate ko lahat ng effort. Kaya naman po, keep streaming Is It Over on all digital music platforms.
0: Congratulations, Angela. Sobrang deserve mo to. And congrats din kay Direk Crisanto B. Aquino na nagsulat nitong lyrics para sa official soundtrack ng Dating Alice Perez.
4: Yes, congrats, Jella. At para sa ating mga kapatid and V's, sana masubaybayan nyo ang pagtapos ng Dating Alice Perez. Last two episodes na lang. Siyempre, stream ito legally and no to privacy. Exclusive lang ito sa Viva One app.
0: Mga V's, stream their series and her song, mga kapatid. Once again, our Main Vibe top spot, Angela Muji! The show is not yet over because vibing next is the ultimate V, the one and only Mr.
5: Gary V!
0: When Vibe Plus

0: Because you deserve more dito sa Vibe Plus! At ito nga si Lina, dahil nga our audience deserve more, hindi lang basta more ang pasabog natin, kundi pure energy! Yes! At talaga namang ang swerte-swerte talaga natin dahil mamimit natin later ang Ultimate V! Grabe naman!
1: Ultimate Vibe talaga ang hatid ng mga kanya-kanya. Kaya let's bring one of his classics to life!
0: To perform, eto naman, here are Vibe Jocks Dylan, Anna, Carmela, Ryle, and Joao!

performer ang naghatid ng hindi mapapantayang pure energy. Enerhiyang nagpaindak. Nagpakilig. Forget how you brought the sun to shine in my life. Nagpasaya. At nagbigay inspirasyon sa libu-libong fans

I am so happy to be here with all of you. Grabe kayo ah! Kaso siguro alam nyo naman na tuwing umaapak ako sa kahit anong entablado, importante sa akin ang hindi lang makapag-entertain, pero makapag-inspire din. So, total, ang usapan natin ngayon ay 80s. Maybe I can do some of these songs na tipong 80s, 90s na rin. Pero, malay natin, kung alam nyo, pwede nyo akong sabayan. Okay, let's do this.

Biro mo, 42 years ko na ginagawa to. And up to now, dahil ang mga nasa harapan ko ay mga katulad ninyo, hindi nawawala ng puso to ng inspirasyon. Pero alam ko, lalong-lalo na sa mga kabataan na nandirito ngayon, meron ba? Marami. Pero dahil may entablado ako, pwede ko bang lubus-lubusin ko na, gamitin ko na yung buong. At kung lumapit ako sa inyo, magpapapicture ako, pero kailangan sabayan niyo akong gumalaw. Alright. Sige. Let's go, Mon.

Isa pa? Shaya po eh. Oh, sige, sige, sige. Ito ang gagawin ko, okay? Lagi ko itong ginagawa sa mga iba't ibang okasyon na kung saan ako iniimbita. Ito ang gagawin natin, okay? Kasi sa edad kong ito, yung mga hinihingi niyong isa pa, ang anak, akala niyo ganun kadali yun? But because I am inspired, hulaan niyo, how old is Gary V today? Oh, how nice yung mga iba dito, 50. Ito naman, kayo naman. I'm 48 today, 48. No, you know, it's a miracle that I can still come up on stage and still put a smile on your faces even if I have just turned 62. Iba sa inyo dito, sabi ko sa'yo, 62. 62. Pero ito yung gagawin natin ngayon. Total 80s, di ba? So, together with my friends, known as the Maneuvers Ignite. Nung unang beses namin ginawa to, kasama ko yung original Maneuvers, pero ganito na sila ngayon. Ngayon, Maneuvers Ignite, bagong henerasyon. At nakikita ko ngayon na medyo bago rin ang henerasyon natin dito sa Vibe Class. Uumpisahan ko yung kanta. Pero pag hindi nyo alam ito, sa umpisa pa lang, thank you very much. Bye-bye. Aalis na kami. Pero pag alam nyo to, sige, tuloy na natin, ha? Game. Ah, hindi sila na... Hindi naman kayo nag-react. Hindi nyo naman alam to eh. Ito. Bigyan ko kayo ng konting hint. Listen well. Tell me if you know this. Alam nyo naman pala eh. Okay. May mga iba dito na mas maaalala nila yung original na version ng kanta. Yung intro ng kanta. Di ba parang ganito yun eh.

Ang kanta na tong Di Bale Na Lang ay na-release namin noong 1987. Tara, may karamihan sa inyo dito, wala pa sa mundo. But dahil doon, ang dami-dami ibang versions tulad nito, acoustic, na yun.